0: Masaga ni kama. Kamara bana ni makaba na masaga ni kama.
1: Kureka moso uche, ini jonga kasa. Sima sa jature, tamo na huma nyamureje. Adi arile. Kele ife, ya mutade, ya baga, kele. Kamara.
0: Mina sa kima di nema, adi arile. Mena sini ambu fene lakali. Nama sa, iba tako sono kabaya.
1: Let's go.

Ke na go le bo bo ba nga ka. Wa le bo bo le ba kana wa le bom tel me ya. Ala e be tsa go a ne tit le mong le kon ta ba ka tina ga ne. Nga he le ni ka kan nga. Wa ma la le nen nga de ka ta ka ka ma la ye ya ne ka ka ne u ta wa na mong ka nga ta ma ya ya ka ni ka ka. Kon cha wa. Wale wat kalwale wat Kagat kanga wamma la ya intumukum me pokame put kagat kanga wamma la ya ngetang khunta kamri tiwe orngo mere no mang kati kut na vi vi tawa nam nga kanga tamba ya khun tumukum me pokme put kagat kanga kamel wai gamla.